amaghị m asụsụ ị na-aka ghọta. Mana ọ bụrụ na ị na-anụ olu m n'abụ a, malite ịwụsara Chineke obi gị. Ya bụrụ na ị na-anụ olu m n'oge awa, asụsụ ọbụla dị gị mma, otu ọbụla dị gị mma, otu ọbụla ọ bụ isi onye nwaanyị aghọta, oge ahụ eruokwala ọzọ. Eluigwe bịa mee ka isi eme o, bịa mee ka isi eme. Si na mmadụ fere na mmadụ, si na mmụọ fere na mmụọ. Ndị ga-atọ n'agbụ ka atọ ha n'agbụ. Oke mmụọ gawa njem. Ndị ga-atọ n'agbụ ka atọ ha n'agbụ. Ka atọ ha n'agbụ n'ime mmụọ. Oke mmụọ ka ị were m gozi a. Ekwele ka m kwuo n'ike nke aka m. Bịa were m rụọ ọrụ. Ka ha rabụ mkpụrụ obi niile nke etiwara etiwa. N'oge awa. Eligwe ka atọ ha n'agbụ. Ndị a ga-emere amara ka emere ha amara. Ndị a ga-emere ebere ka emere ha ebere. Oke mmụọ gawa njem. Isi na ọ bụrụ na ị ga-echegharị. Weleghachi azụ si na mmehie pụọ na ịkpọ gị na ị ga-aza. Oge ahụ eruokwala ọzọ. Si na mmadụ fere na mmadụ, si na mmụọ fere na mmụọ. Ka ị na-atọ ha n'agbụ. Eluigwe tọrọ m ha n'agbụ. Abịa m n'oche eze amara. Eluigwe mere m amara. Dịka ị na-emere ha agabigakwala m. Eluigwe mere m amara. Oke mmụọ gawa njem. Thank you, Jesus.

0: Beke.
1: Na mbụ, ana m ekele Chineke onye mere ka ndị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ọ bụghị n'ebe mma anyị, ọ bụghị ebe ebe anyị, kama ọ bụ obere ya. Ndị ọbara n'abalị, anyị onwe anyị akaghị ha mma. Ndị nọ na mọchụara, anyị onwe anyị akaghị ha mma. Ma Jehova dịrị anyị mma. Ma asị ya, ekele niile, nsọpụrụ niile,
0: ụlọ
1: elu niile, ya bụrụ nke ya n'aha aha Jizọs.
0: Ndewo nwanyị male, ndewo ya mara gama nwanyị olu ama.
2: Eyes are beginning to see, come on, begin to engage with it.
0: Hello, yana kpatụrụ anyị. Hello?
1: Panelite.
0: Ototo ama o, anti esi.
1: Ugebe ngala.
0: Awo m ni o.
1: Akwa tegele.
0: Ayi, abia m na-arụ. Awo m ni.
1: Akwa mụrụ eze.
0: Awo m ni o, anti esi gụmọdụ ma.
1: Nwaanyị ọma ahịa, ịgbapela.
0: Awo m o, ayo, ka atọla m gwokwa, agbapela m gị gịkwalọ.
1: Agbapeli ma agbapeli, agbapeli ndị isi akịka o. Oh, mama Elite, ị ma nsị m ozu na ị ga-akwụ okpu ndụ. Ana m ekele Chineke, onye mere mfọsọ nke ikpeazụ.
0: Otu a nke ọnwa mee.
1: Adịghị izu o.
0: Emachi.
1: Chineke nyere m ndụ. Ama m ọnwa na-abịa abịa ga-aka mma karịa ọnwa.
0: Ami o.
1: Ọ bụ eziokwu, ọnwa a dịrị m mma be. Ọnwa ọzọ ga-aka nke ọnwa mma. Ana m ekele Chineke, onye mere Ada nwaanyị eme ncheta ọmụmụ ya echi gara aga. Ha, ihe m hụrụ echi gara aga ahụ, o juru m ọnụ, ahụtụbe m ya mbụ.
0: Agenede.
1: Nna si Chineke, onye mere ya, nke afọ na-abịa abịa ka karịrị nke afọ.
0: Ami.
1: Onye mere Ada nwaanyị eme ncheta ọmụmụ ya echi gara aga. Ha, ihe m hụrụ echi gara aga ahụ, o juru m ọnụ, ahụtụbe m ya mbụ.
0: Agenede.
1: Nna si Chineke, onye mere ya, nke afọ na-abịa abịa ka karịrị nke afọ.
0: Ami o.
1: Echi gara aga, ọnụ ọchị.

0: gaa n'iru.
1: Anela ichi. Bekem.
0: Mpege, eh? Mm. Iwete ihe ụlọ nna na-ekwu echi gara aga.
1: Aha.
0: Nna sị mgbe nwa m ga-alụzi ibi, olee otu ọ ga-aga.
1: Ihe ọ na-akpọ ya bụ come and see miracle, come and see testimony.
0: Ihe ahụ bụ surprise, amamotu ihe bụ surprise, oye echi gara aga m hụrụ ya.
1: Etu a.
0: Maka onye gara ịlụ nwa m, ya kpọrọ ndị egwu, kpọrọ ndị enyi ya, buru keeki. Masi, ụlọ agwa mama gachiwa nri na shop. Ejizi m nri m chiri ihe sibe, eji ya mee gift. Nna si Chineke, ebe aka dị ụta, ụbọchị a ga-adị alụ nwa.
1: Ọ ga-adị be uke. A ga gbanọ n'ihu ọrụ, m ga-atụ down n'afọ yi o. M ga-atụ down, m ga-erigide nri gbaa afọ.
0: Nga
1: nọ na kichin, ị ga-eti m na kichin biko.
0: Ndidiri ka akọrọ
1: m. Oo, amara m ihe ọzọ
0: ịlịkwu. Nna si Chineke, onye bidoro ọlụ a. Ya ga-alụrụ ya ruo na njedo.
1: Ami o.
0: O nweghị ebe ndị ya ya ọkụchị n'ụlọ.
1: Ame, ame.
0: Nna si Chineke, onye bidoro ọlụ a. Ekele niile. Nsọpụrụ niile.
1: Otu a.
0: Ya bụrụ taa, Chineke, ana m arịọ gị, achọ m ka ọ gaa na December.
1: Ami.
0: Achọ m tu ugbu a ruo December ka a bịa mesi ihe
1: niile. Amen.
0: Ma gaa n'ụlọ dị.
1: Amen.
0: Ị ma isi ime obi mee ya afọ
1: okpozu. Ọ bụ nnọọ adị.

0: ọma ew anọla m olu nwaanyị ọma Jizọs na ti Chineke gwọrọ ya ọrịa gwọọ sọlid nwa amaala ya bịa gwọrọ niile ka nọ n'oche ọrịa n'aha Jizọs
1: ọ bụrụ nwanne na ị nọ ya na-eme gị kpee ekpere kpee ekpere maka gị n'onwe ihe na-eme mewe ekpere o mewe ekpere maka na ekwensị na-eme many many things ị ga-ekwete kemgbe abalị abụọ mụ na ha alụlụọla ya n'ime mmụọ megwe ma nzuzu ọkwa n'ihi ya na wa fọ yu o esiri m ike mana mmụọ mana mmadụ ahụhụ ka m tụọ ọnụ ozuzu m siri ike m ịbara mmụọ m akụọ gị kụba gị n'ala ya pụtara mmadụ m ala wa gị isi gozi ma ọrụ m aka ndị ehu wazi ha dị hụ gozi adị mma ka ga ya kpatara anyị alụ
2: ịkwatụ mmadụ dị n'ụwa
1: anyị
2: abụ Nwachukwu agaghị emeri
1: ndegwu abịala
2: ọ ga-ejisi m ike n'aka nke ya n'oge niile kwa ụbọchị enwere m enyi.

Abba, in a night of Chineke and a mototwa. I na rie na sia dika o na eme mma na agagari. Dika o na gworia na agagari. Ya bi kwete fukwala.

mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnọchiwa gị. Aga m atụ ugbu ake inwe ike bata ka emerụ be ya na ya bụ oge ekpere arịrịọ m.

dịka anyị na-arịọ ọka ka na-asị ya biko ya gafekwala anyị mgbe ọ ga-amalite ime mma ji onwe gị sị ndị njikere ịnabata ime mma Chineke. Obi m ugbu a ọ dị njikere, ọka nọ na mgbagọ, ọka na nọ na ekweghị ekwe, ọka na onwere ike ya mere nwere ike ọka ga-eme, maka na Chineke abụghị onye ahịa krefish, ọbụghị onye ahịa yabas. Ụfọdụ n'ime anyị na-emecha ekpeche ekpere anyị nwere obi anyị kweghasa ya. Ugbu a bụ oge ya bụ ekpere arịrịọ m. Gịnị ka ị na-achọ ịgwa Chineke na mgbọtụtụ a? Gịnị bụ ihe ahụ na anyị ga-anụ n'obi iketi ya ga ebewe akwa, iketi ya ọ na-apụọ gị n'anya? Chinefe bụ ndị eri atụ egwu. O nweghị ihe rara ya ahụ n'omume. Mere anyị ga-akpọ ya omenta,

0: O nwere egwu ga-emetụ n'obi m ga-eji bọba kwuo obi akwụ kpe ekpere a. Egwu ahụ na-asị, anyị nwere chi naanị ya bụ Jizọs le. Ọ dịghị onye pụrụ inye ya ihe. Nara ekele onye nwe anyị dịla. Nara Chineke nke ibe imela. Anyị nwere chi naanị ya bụ Jizọs. O nwekwa onye ga-enye ya ihe ọbụla naanị Jizọs onye wawo akaka Chidimma. Ụkarị mmụọ afọ na omega beginning and end. Impossibility specialist general controller. Eche for bed at order to act. Anyị abịala n'iru dị na mgbe ụtụtụ a. Isi gị dada imela. Eto n'anya asịrị ọgwụta n'ọzọ. Papa Jizọs, ihe na-emere anyị ọma ya apụghị ịkọ ya. Anyị ji obi anyị niile n'ụtụtụ a nwaanyị ọma ji obi ya niile na-asị gị, Daddy Jizọs, mee ezinụlọ anyị dị iche iche, nọnyere ha n'otu n'otu, na-arụpụtara ha nri ha ga-eji na-eriju afọ, na-edu ha n'ebe ọbụla ha na-aga, ka ha na-aga na-alọta ndụ na-arụsi ike, na-enye ha ego ha ga-eji na-emeriba ya, na-akwụrụ ụmụ ha school fees na-aga ahịa na-azụtakwa ihe na-eri. Chineke biko, arịrịọ m na-arịọ gị, mee ndị niile na-akpọbata na Rose FM nọnyere ha n'otu n'otu. Anyị ji obi anyị niile na n'ala obi anyị na-akpọbata na Rose FM anya na-eji obi abụọ. Anyị niile na-akpọbata jikabara ofu aka na-akpọbata ute obi ọcha. Chineke biko, lekwa ndị niile na-akpọbata ma ndị mpa, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ndị ụmụaka na ndị mma. Biko nọnyere m ha n'otu n'otu. Ekwela ka ha sida, agbanye n'obodo a na-eme anyị na-asị ụda, anyị nọrọ n'anya mmiri ọkụ, anyị nọrọ n'efu nkewa, anyị nọrọ na nkakasị ahụ. Chineke onye na-emere anyị ya, merekwara anyị ya na-aga n'ihu. Esiri na atụkwasị obi dị ka ugwu Zayọn nke na-adịghị ewezụga onwe ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn aka Jehova ga-anọrọ anyị n'ụtụtụ ehihie abalị. Uchie Kwamomiji, onye nke na-abịa na-eme anyị na-emereba ya. Uchie Precious nke ya na ya nwa ya nwa. Uchie Light nwa ya nke nwoke. Uchiere m onye ọbụla n'otu n'otu. Biko metụ ndị ọchịchị anyị aka n'obi ka ha mara na anyị nwa ka ha na-achịkwa. Metụkwanụ ka ha mara ọkụ anyị n'ọnụ. Anyị ebeela ọkụ mmụọ ọbụla ya tụọlụ gị. Chineke ike akwa akwa anyị ga-eru gị nke. Anyị nwa ha na-eme otu anyị. Nyerekwa anyị ndụ na-aga n'ihu. Ekelere m Chineke na ọya ji ndụ anyị niile. Ma ọ bụrụ na ọha ji ndụ anyị, edenụ mgbe nwaanyị ọma ga-azụta nke ₦10. Na-ekelere m Chineke ukwu a onye nyere anyị ya. Kpuchiere m ndị niile n'otu kọziere m unu n'otu n'otu. Aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ekwa ndị dị nọ n'arụsị ike. Ndị nọ n'ụlọ ha dị ọcha, Maazị Nnamdi Kanụ. Ka ọ pụta ndị chiwara ụkwụ ha wee jiri paịpụ na-enye ha nri. Chineke biko kpatara ha ọtụ enyemaka. Ndị na-achọ ego ha ga-eji ebiri onwe ha biko na nyere ha aka ka ha nwee ike nweta ya. Kpuchie ụkwụ na onye nta na-ekwa ndị isi ndị na-akwụkwọ aka nyere ha aka ka ha nwee ike na-aga na-alọta ndụ na arịsị ike. Ama m ndị ga-enyere ndị a sọpụrụ niile bụrụ nke ya n'aha Jizọs Kraịst.
1: Nwaanyị, ndewo ya mara gị mma. Hello.
2: Mommy.
1: Oh God.
2: Atutoma
1: ya mara gị mma. Ebola chi to God. Mmerụ ala ya.
2: Abola. Adị m mma.
1: Ndewo.
2: Kan ga n'ihu. Ana m ekpe ekpere n'elu isi nwa anyị na-atụ nwa. A ga-amụdekwa nwa anyị, a ga-adị ime ma mụọ ya. Ana m asị ugboro, adịghị sọ ọbara nke ga-aguzo si na nega hunyo mana na ndu ai anu ase kare zanda ndana sani bitewozo
1: amen
2: anu ase chine kigongoze ayo
1: amen
2: chine kigongoze ibai naga
1: amen
2: chine kigongoze ibai
1: amen
2: anu ase uwele moto kuna kia bini nke sina waka drai na mma oya zate doho ekini mendu
1: ai amen
2: ayo na anu ase anu ase rama neke oye na funangwa
1: amen
2: aga aga ijo aba yoni
1: amen
2: oh, I just want to say that I got a human drop. I can get a wasted meeting.
1: Amen.
2: I got one week.
1: Amen.
2: Oh, yeah, yeah, yeah.

0: akọpụkwa oge ofufe ruolọrọ mgbasa ozi rose ọnụgwọ mpena fm aba ime ka ọnụ ọchị waa gị ma na-ajụ gị na mgbe ụtụtụ a na-asị gị onye ọma m ji eme ọnụ bịa nnọọ bịa kara ụra mbe ka chọrọ m ịnụ anụ achọrọ m ịnụ kpachaa m eziokwu gịnị bụ ekpere arịrịọ gị mana ị nwere ike ịbịa bụrụ chineke abụ o nwere ha na ihe anyị na-eme ị ga-ahụ nye na-agba gị sị ya olukega na-egiri chineke elega dị olu ji abụ ga abụ ọbụdị ihe olega chineke elega gị olu ji abụ ga abụ ọwụ ihe olega ihe ọ na-ele awụ obi iji na-abụ ya kedu obi iji na-abụ abụ ahụ iji obi gị niile na-abụrụ ya ahụ kedu obi iji na-abụrụ chineke abụ iji obi kwesịrị ekwesị ka ị na-abụ ya ka ọ bụkwara na ị na-abụ ka ọ pụka isi gba na m abụghị abụ ka m bụkwara chineke abụ mba chineke abụghị ụdịka mmadụ ahụ chineke abụghị onye a na-eme akụ awara maọbụ onye a na-emegisi oyi mba ọ bụ chineke bịa ka ịgwa chineke okwu na oge ekpere arịrịọ m na mgbe ụtụtụ a ya dịkwala gị ka chineke anaghị aza ekpere gị chineke na-aza ekpere ọ na ihe ọbụla ikpe rịrọ chineke ọ na-eme ya onwe chineke mere m n'izu a mere m ji mata na chineke a ọ dị ebube eziokwu o juru m anya masị chineke ya bụrụ na ilechara anya na-erughị eru m gị mere m ụdịrị amara ọ pụtara na ihe ka ga-emere m buru ibu o buru ibu na bọnde m amụ m ihe ọma chineke na mere m na bọnde m dịka m kwuru na mbụ chineke ji m mmiri fikifiki malitere m bọnde m da my bọnde mọni chineke mere m ihe m na-atụghị anya o nwere ekpere m fikifiki kpere m ede bifo my bede ya sị ogebe bede gị amalitela taa na chineke nna ga-emere gị bede gị kwa ọ ga emekwara gị nwanne m etere m ụra on my bede chineke emere m ihe m na-atụghị anya ahụ ajụọ m oyi ma ajụọ onwe m sogebe onye ka m bụ bụkwa na onye okpunu m gbara ole igwu na eziokwu n'eziokwu n'eziokwu onwe gị mgbe ọbụla m tụwara anya ụdịrị ihe oke mmụọ mere m na bọnde m onwe mgbe m rọrọ ya na nrọ onwe mgbe m vi ya n'obi ma ndị na-amaghị ndị ha nzukọ tiktok m ndị tinyere m nri ekwentị nke puku naira ise ndị chineke nna onye ngabịa gosiwa onye ngabịa gosiwa chineke bụ ọka ka n'omeme ọ maara mkpa anyị ọ maara mkpa anyị mana ị ga-agwa onwe gị sị na ọ dịrị gị n'ọnụ ịgwa chineke akwụkwọ filipaị wee sị mụ na gaa abụọ we should make our petitions known to God. Ya wụ anyị hụ mee ka chineke hụ mara mkpa anyị ọ bụrụ tụ chineke amaghị mkpa anyị chineke ọ maara mkpa anyị niile akpọta gị tele m ele ihe gwa m chineke maara mkpa anyị niile ọ maara ka ha rabụ ihe niile na-akpa obi anyị mkpa mana ọ chọrọ n'otu aka ahụ kwa ka anyị were ọrụ anyị mee gịnị kpụfute ya maka na ọ mụ na agha abụọ ka ọ dịrị iji anya kpụfute ihe gwụ mkpa anyị ọ mụ na agha abụọ ka ọ dịrị iji ọnụ anyị kwupụta ihe ahụ bụ ihe ọma anyị chọrọ ka chineke mere anyị a sịkwarị na o mebie ya ka anyị lee onye na-akpọtụrụ anyị na mgbe ụtụtụ a alo
1: oge indabuden
0: heo mami omago
1: onye kọdara m
0: mami ịbọla ka ụtụtụ ọma
1: ụtụtụ ọma
0: a gara m akpọ gị echi maka na mami ịnatara ozi m zitere ịnatakwara ya
1: mba enweghị ka anyị kọgo dị n'ubi onye anyị bịara
0: nga ya kacha mbụ emecha ka
1: ukwu ebe ahụ
0: ngwanụ ngwanụ
1: ekpere ekpere ekpere si n'igwe bịa n'ụwa ekpere bụ ike m ekpere si n'igwe bịa n'ụwa ekpere bụ ike m ekpere Mmeri ni ahụ ekpere dere m ike mụ. Mmụọ siri le m ike mụ.
0: Mami nke naanị m.
1: Enwere otu abụ na-atọgbucha m n'ụtọ, ma mama m ya bụ mbugide ugbu a pụtara m na ihe ọma Chineke na-emere m. Ọla na-alụrụ nụ m. Ịmakwa na m ga-echeta Chineke nna ya dịka ka ha m n'elu ka ibu ụlọ, maka na m na-emewe ụtọ ọnwụnwa na ihe isi ike, ihe adịghị ka onye siri chọọ ya dị n'ụwa. Masị ụwa abịara m n'iche, mana mgbe m na-atụgharị anya n'aka nri ebe a chee echiche a, aka ikpe agwa m sị m na Chineke anyị ka dị ndụ nọ n'oche eze ya na-akwa oyoyo. Ya mere na mgbe ụtụtụ a igegbe nwa m, ndị icheta n'ụtụtụ mgbe niile gị hapụ ga lait gị na-efeje gị na-agbaje maka gịnị? Maka obi ụtọ mọmi ọmọgụ, maka obi ụtọ ndị redio fans, maka obi ụtọ ndị Rose FM gị na-agbaje, maka obi ụtọ onye ọzọ. Ọ gịnị mere Chineke agaghị agba ajụ n'isi buru mkpa gị n'ime masị gị gagharị ụwa na-atụda egwu? Abịara m legide anya n'ọrịa na n'ihe otu o siri dị m n'ahụ. Eche ma n'ụwa agwụlụ, amaghị m n'ụwa ka na-ebido ebido. Eziokwu ka m na-agwa gị ihe a, maka na mgbe ahụ obi dara eche ma ụwa ọgwụchaala kpamkpam, mana amaghị m na ugbu a ka m bido na ihe Chineke na-eme n'ebe m nọ. Ya mere m ji na-ekele Chineke na mgbe ụtụtụ a si ka m je kelee ya, maka na ekele onye akịdị ya gwọta ọzọ. Edokwani ka m ga-ebido oje ebido, ọ n'isi ndị redio fans ndị na-agbadiwe onye m wụ, ndị na-ahụ bụ ihu m anya ma taa na echi, mana mgbe niile ha sị mọmi ọmọgọ ị ga-anwụ, mọmi ọmọgọ ị ga-adị ndụ, mọmi ọmọgọ lee nke a were Chineke. Ejiri m aha nwaanyị ọma, eji m aha mọmi viki viki, eji m aha chaa chaa, eji m aha ndị redio fans niile ndị kwere na chi uchi, ma na-asị ka anyị bụrịtara n'onwe anyị ibu, were na-asị n'ụtụtụ a ka eluigwe nke atọ zute ha na mkpa ha niile ma mee ya karịa ka ha na-arịọ. Ha mere mmemme ofu mara Chineke ga-esite n'isi ngwụcha mee ya ero n'isi ngwụcha n'isi ya na ezinụlọ ha. Mgbe ha na-aga aga, aka Chineke dị ike ga-ejide onye ọbụla na nha Jizọs Kraịst ịbụ onye nwanyị.
0: Ya gasịrị mkpa ịra mmụọ.

0: kịtịlị ọga bụ oge ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ ma jụọ gị ịdịkwa njikere. Akan bụkwa na gịmara gịnị pishi dị mma aka oge bengala afọ mwezidelet nwanyị Istanbul iko di ya wọrọ rọdọ zanga di ya zọrọ oge nwa onye ụwa Jizọs Katao. Aga m atụgharị ukwu gaa mesịpụrụ gị nkwugbo ya bụrụ na wetụ ọkwọ elekere to ma tụkwasị ihe n'elu mgbe ahụ anyị ga-agbapụ ya ọsọ na ya bụ ihe mma ga-eji n'aka bụ oge ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ. Edekwa njike na nketa aga m achọ ka iweta akwụkwọ nsọ gị si adakọ gị maka n'oge na-adịghị anya oge nwa onye ụwa aga m apali ya. Abụ a na-asị anyị tụkwasị Chukwu obi. Ndewo.
1: Amaghị m ihe bụ nsogbu gị. Amaghị m ihe ahụ ọ na-abụ gị cheta ya na-agba gị anya mmiri. Mmadụ ọ nwụla ahụ gị? Ihe ọ na-esiri gị ike? Akọọla gị ọnụ na-enweghị nwa? Achọrọ m ka ị tụkwasị Chineke obi. Ọ kwa ịkọrala ya mmadụ nke ụwa? Ịkọrala ya ndị enyi gị? Ịkọkwara ya ndị agbata obi? Mana enweghị onye n'ime ha pụrụ ịkpọrọ gị mkpa. Achọrọ m ka anyị gaa kọsara ya Chineke. Ọ bụ ya bụ Chineke onye ọ ga-abụ gị kọsara ya mkpa. Ya bata n'ime ndụ gị, ya bibie mkpa, bibiekwa ihe kpatara mkpa ahụ. Ka anyị gaa kọsara ya Chineke ka o nwee ike ịgọzi anyị.

0: ga dị mma ka anyị na-aga abụọ nwee ike gbapụ ọsọ leba anya na ya bụ akwụkwọ nsọ na mgbe ụtụtụ a. Akụkọ nwere otu ihe Chineke chere kụziri m na-aga abụọ na akwụkwọ ndị ọrụ ndị ozi siri abụọ na asatọ amaokwu nke mbụ ruo amaokwu nke iri. Ọtụtụ n'ime anyị agụọkwala ya, ndị ụkọchukwu agụọla ya, adabere n'otu isiri ghọta, mana o nwere akụkọ m si na-abata na akwụkwọ nsọ ahụ n'ụbọchị nke taa. Ọ sị, mgbe anyị pụtasịrị na-enweghị ihe mere anyị, anyị nụrụ na a na-akpọ agwaetiti ahụ Malta. Nke a bụ amaokwu nke mbụ. Ndị ahụ na-asụ asụsụ ala ọzọ gosikwara anyị obiọma pụrụ iche, n'ihi na ha kwanyere ọkụ wee nabata anyị niile ma nye anyị aka n'ihi mmiri nke na-ezo nakwa n'ihi oyi nke na-atụ. Amaokwu nke atọ wee sị, mgbe Pọl buru otu ukwu nkụ wee tụkwasị ya n'ọkụ ahụ, otu ajụala pụtara n'ihi okpomọkụ ma gbakwuo ya n'aka. Gewe ntị maka na akụkọ nwere Baịbụl na-aga. Ọ metụtara gị, metụtakwa m onwe m. Amaokwu nke anọ wee sị, mgbe ndị ahụ na-asụ asụsụ ala ọzọ hụrụ agwọ ahụ ka o ko n'aka ya, ha malitere ịgwa ibe ha sị, gewe ntị. N'ezie, nwoke a bụ ogbu ọchụ. Ọ bụ ezie na o si n'oké osimiri pụta na-enweghị ihe mere ya, ahụhụ kwesịrị ihe o metere ekweghị ka ọ dịrị ndụ. Ha amadịghị onye ha gwụ. A sọrọ m ka ị na-eke, ị na-aghọta ebe m bụ okwu a na-aga. Ndị ugbu a, ndị obodo Malta, ha amaghị onye nwanna Pọl bụ. Ọkwa oziọma na-ebu ha agagharị. Ha echi n'ime oké osimiri chi n'ụgbọpụta, ha sị, ka anyị nyere ha ebe ha ga-anọ kurutukwa n'ume. Ka ọ na-akwanye nkụ ọkụ ọkụ, ajụala echi ga ahụpụta jụjụọ ya n'aka. Kwenyere ihe ha kwuru. Amaokwu nke ise wee sị, otu ọ dị, o febara agwọ ahụ n'ime ọkụ na-enweghị ihe mere ya. Jesus. O febara ọkụ, ọ sị, otu ọ dị, kọma. O febara agwọ ahụ n'ime ọkụ na-enweghị ihe mere ya. Yawo, adịghị ihe mere nwanna Pọl. Ọkọ peni akọghị ya. Ị na-ahụta ebe bụ okwu a na-aga ugbu a. Amaokwu nke isii wee sị, ma ha nọ na-atụ anya na ahụ ya ga-aza aza. Hell, may God disappoint our enemies. Na ahụ ya ga-aza aza, ma ọ bụ na ọ ga-ada na mberede nwụọ. Gewechakwa ntị. Mgbe ha chere ruo ogologo oge, ma hụ na ọ dịghị ihe dị njọ mere ya, ha gbanwere obi ha wee malite isi na ọ bụ chi. Aleluya. Amaokwu nke asaa wee sị, na nso nso ebe ahụ, onye isi agwaetiti ahụ, onye a na-akpọ Pobilus, nwere ọtụtụ ala. Ọ nabatakwara anyị nke ọma, lekwa anyị ọbịa nke ọma ruo ụbọchị atọ. Amaokwu nke asatọ wee sị, ma ọ dabara na nna Pobilus dị n'ala, ahụ ọkụ ji ya. Ọ na-anyụkwa ọbara. Pọl bakwuru ya ma kpee ekpere, bikwasị ya aka n'isi ma gwọọ ya. Ga-ewetakwa ntị. Ọ ka nọkwa n'otu obodo a ha nọ na-ekwu, ha dị wish na ọ gara ịnwụ, o metela ihe gburu ya, akwa agwa ha ọtụwa ya. Ga-ewetakwa ntị. Ka ịhụ na ọ bụghị taa ka ụwa malitere ị na-ebi ndụ ya mee ya. Amaokwu nke itoolu wee sị, mgbe nke a mesịrị, ndị ọzọ bi n'agwaetiti ahụ bụ ndị na-arịa ọrịa dị iche iche malitere ịbịakwute ya, e wee gwọọ ha. Baịbụl ọsọ hapụrụ ha mba. Ọsọ emere gịnị? Ewee gwọ ha. Ya wụ, a gwọrọ ha nyere ha vụ bịa. Nyere ha vụ na-akpagharị kemgbe 19 kpọrọgodo m. Nwanna Pọl gwọrọ ha ya. Amaokwu nke iri wee sị, ha nyekwara anyị ọtụtụ onyinye wee kwanyere anyị ugwu mgbe anyị na-aba n'ụgbọ mmiri ịpụwa. Ha bunyejukwara anyị ihe iji gboo mkpa anyị. amaghị m ebe ị n'ugbu a nakwa na otu isi na ahụta ya bụ akụkọ a. Anyị gụrụ ugbu a na Bible, na akwụkwọ ọrụ ndị ozi, isi iri abụọ na asatọ, amaokwu nke mbụ ruo na amaokwu nke iri. Nwanna Paul gara n'obodo Malta, egizisa ha gara ebe ahụ. Ha kpọọ ihe na mmiri na-ezo. Ndị a bịa kwaere ha ọkụ, ha sikwa n'ụgbọ mmiri pụta, kwaere ha ọkụ, ha na-anya ọkụ, chai. Ha nọ nnọọ, nwanna Paul, tupu ha kwaa ọkụ, nwanna Paul ebute otu nkụ ọwụ, lube ya n'ime ọkụ. Ụnụ ma na nwanna Paul wee na-eme ka ibe kụ ụmụahịa, bịa ma ikwu ya, ma ị ga ikwu gaa hapụ. Nwanna Paul bụ onye ụmụahịa wee na-eme ka ibe kụ. Nwanna Paul nọlata egedege nkụ n'ihe n'ime ọkụ. Ha! Baịbụl sị ajụọ ala. Echi na ya bụ ọkụ ahụ pụta n'ihi ekpomọkụ, rekụọ ya n'aka, ya efe aka ya febe ya n'ime ọkụ. Ngwa ngwa ajụjụ anyị kwụsịrị n'aka, ihe ndị obodo Malta kwuru na nga na Bible kpọrọ ha ndị na-asụ asụsụ ala ndị ọzọ. Ha sị na nwoke a nabadịkwa n'oshi na osimiri pụta ugbo, onwe osimiri mere ya, na ọ bụ ihe ọjọọ metere mere o jiri mee gịnị? Ajụọla jiri rekụọ ya n'aka. Na ihe ọjọọ metere mere ajụla ji bịa rịkọọ ya n'aka onye mata nke o mere. Mgbe ọ bịara fa aka ya, ajụla ha daba n'ime ọkụ. Ha na-echere ka aka ya zaa, mebi ka ọ daa nwụọ, ka eburu ozi ya gaa lie. Ihe chigara chigara chiga dịkpa ka ha hụrụ, asị hụ. Ha ekwugharịa ngwa ngwa, asị hụ. Sị onye ka e mere nnọọ adịkwa asa. A na-echela cheche. Adị ihe mere ya nụ, adị otu ọwụ, adị sa ihe ọwụ. Ha si onye a ga-agwụ dị, o nwere ike iwuchi na nke onwe ya. Otu ndị ahụ nọkwa na-akatọ nwanna Paul, ngwa ngwa ha hụrụ na ọ gwọọla onye nabatara ha dịka onye ọbịa n'ụlọ, ọ gwọọla mpa ya. Ha ga-akpọrọ ma Okeke o, ma Okafọ, Mgbeke, Mgbeafọ, kwuru ya bịa. Si ya mgwa nwanna Paul, o rejiela, deede o subirile. Bịa lekwe ndị ga-agwọ jiri eju ebe a. Nwanna Paul na nwanna Paul mere gịnị? Ha niile bụta ndị agwọrọ agwọ. Ya bụ na Chineke na si na ime ya gozi ka ebe mbụ okwu a na-aga. O nwere ike ebe n'ugbo fada sara, nwaanyị a wụ onye ọjọọ, nwoke a wụ onye ọjọọ, ihe mere ihe mere ihe na-esiri ike. Leenu ya, kibie na-alụcha dị nọrọ, onye ma alụọ dị gbapụta. Leenu ya, kibie na-alụ dị, onye ma alụ ga alụ, ya ga metụrụ ime akwa ya mụnwa. Leenu ya, onye ohi kwa nwoke a kwa mkpụrụ ihe kwere were ya yahụ. Anyị mere ihe a na-agaziri n'elu ogwucha ndụ, ma ha bịara bịa nyụnya onwe ya ahụ, ha gara ga vụọ ya ọnụ. Ndị amadị ndị wụ maka Baịbụl mere ka a mata ọwụ ikwusa okwu Chineke bụ ndị a gaa n'obodo Malta, ndị na-asụ ala asụ asụsụ ndị ọzọ. Ha ka ha ziri mmiri, mmiri amagbu ha. Ha nọzi ebe ahụ na-eze mmiri. Baịbụl gwara anyị na agwọ ajụala si n'ime ọkụ ahụ pụta, rịkọ nwanna Paul n'aka. Ndị mmadụ ebido kwuwe, ha agwọ ha ọrịka ọla ya n'aka ahụ, na maka na ọwụ onye ọjọọ. Leenu nwoke asị na osimiri pụta ugbu a. Leenu maka na mmiri evuri ya. Maka na ugbu a mmiri evuri ya. Ajụala rịkọ ọla ya n'aka. Baịbụl sị nwanna Paul fere aka ya otu a. Ya bụ ajụala adaba n'ime ọkụ. Ha nọkwa na-ele Paul. Ka a mara ma onwe ihe ga-eme ya, ọ ga-anwụ, ọ ga-ada atụbọ, ọ ga-ebi ya, a ga-asị bata bata. Ọtụtụ n'ime anyị na-eme ihe a bụ ihe na-ahụ na ndụ anyị taa. Anyị nọ ọnọdụ ahụ, ihe na-eme anyị, ndị mmadụ kama ga-enye aka ha na-ele. Aga m ahụta na ihe oge bịa ga-ebe, aga m ahụ nnọọ, aga m ahụcha ya, gịnị dị, aga m ahụcha ya. Ụfọdụ na-ebe ahụ nọ na-enye gị ka ha maragodi ma ị ga-anwụ, ka ha mara ma ị ga-arịọ nri. Ka ha mara ma onwe gị masị, bata, o rejiela, ọhịa ha na-eche ka ha nọ. Mana otu eligwe siri mee ndị obodo Malta akụ awụrahụ, ka eligwe mee ka ha rapụ mmadụ ọbụla nke ga na-enyo nke ọjọọ, ka ọ na-aka ọjọọ n'isa, ka Chineke nna lee dota mee ihe mere ndị obodo Malta. Dịka ha nọ na-eme ihe ahụ, nwanna Paul, ha elela anya otu awa, awa abụọ, awa isi, awa isi, awa isii, adịta ha mere ya n'aka, aka ya aza gaza, adị mgbatara fentie. Ha asị ha. Ọ kwadị ka nwanna Paul wuchi ya, onye awụ dị ọkwadị ka ya na onye awụ ihe mini god, demi god. Maka sọ onye a agwọla ga ajọla ga atụ n'aka, adịghị ihe mere ya nụ. That means onye nwere ọkwa, o nwere ebe ọ gbara ọkwụ fọwụ ya. nwoke ha nọ n'ụlọ ya mpa ya ahụ adịghị ya mụ na Pọl aga ebe ahụ nwoke ahụ nọ bikwasị ya aka n'isi kperie ekpere ya enweta ọgwụgwọ nsọ ngwa ngwa ahụ ndị obodo ma ọsọ amalite ịkpọta nwara nwanna Pọl ndị niile bụ ndị ọrịa ahụ na-adịghị Baịbụl sị na Chineke ji nwanna Pọl gwọọ ha niile o nwere ike bi n'ugbu ahụ ihe ụfọdụ ndị na-eche bụ ka anyị mara ihe ọ ga-eme anyị ga-ama kwọsa onwe chọọchị obiri n'ikpe chọọchị anyị bụ ya na-aga chọọchị na-enweta ya wụ nọ na-ekpe Chineke Chineke mere ya ahụ ụfọdụ na-eche ka mara mgbe a ga-asị na ị ga-ada nwụọ ma na ị ga-adaba ji ụkwụ otu a ka ha si na ọ na-eche ka nwanna Pọl tụbụọ ma nwụọ maka na gịnị ajụla bịa rụkọ ya n'aka ya bụ ajụla rụkọ ya n'aka ya efepụ ajụla ya nyaba n'ime ọkụ ọkụ ya rere ya ụfọdụ n'ime anyị taa dịka ajụala maka na Baịbụl asị gị na mgbe nwanna Pọl buru ike nkụ ahụ na ajụala si ya ọ sị mba a na-ekwu na o buru nkụ tinye n'ime ihe a ebe a ga-emehu ọkụ mehu ọkụ mụ nwa mehuru ọkụ ahụ ajụala amafụta o nwee ebe ọzọ ọhụrụ ọ ga-aga ya wụ n'aka Pọl o nwee ebe ọzọ ajụala ahụrụ na ọ ga-aga ya bụ n'aka Pọl ebe na ga-agba akụkọ ajụala a na-emekọta ajụala anaghị achọ okwu ọ na-anọrọ onwe ya na ọ bụ ịchọrọ ya ajụgbu oge mana ajụala ke nwanna Pọl ọwụ n'ọkụ ọ ghara ọkụ pụta bịa rụkọ nwanna Pọl n'aka Pọl efe aka ya otu o nwee ụdịka amara Chineke ị ga-enwe ndị mmadụ megide elu mee ala the more ha na-eme ya the more anyị na-eme progress anakwana ya kama onye ọ ga-anwụ anwụ ha na-eme Chineke ga na progress ga na-enwe ihe ịga nke ọma ya na-agaziri gị ya na-eju ha anya maka na mmadụ abụrọ chukwu mgbe ahụ na ihe abụ n'obi emezigo n'elu isi nwanna Pọl ha emeghị gịnị ha bịawazie ya nso Baịbụl sị na ndị obodo Malta mechara malite ịkwanyere nwanna Pọl na ndị na-esoso ya na ha so malite ịkwanyere ha ugwu ngwa were anya ime mmụọ tulee na ya bụ ajụala dịka ọ rịkọrọ nwanna Pọl n'aka ya bịa ka bịa tụwa ya ichere ọ ga-enwe ihu zie oziọma ahụ nọrọ n'ezi ọ ga-enwe ihu zie ya mana ọ n'ihi na ya bụ agwọ rịkọrọ ya n'aka ya eme gịnị ya efe aka ya Baịbụl sị ajụala ahụ wee daba n'ime ọkụ ndị mmadụ elewe ya na ka ha mara ma Pọl ma ọ ga-efe ntị ma ọ ga-anwụ anwụ ọ ga-adasị ha bute mmiri otu awa aga awa abụọ awa ise awa ha hụrụ onwe ihe na-eme nwanna Pọl ha alọgharịzi azụ bịa sị na ọ dịka na nwanna Pọl wuchi na onye awụghị ordinary person mpa onye ka ihe mere otu ya onye awụghị onye awụchi ha kpọọ nwanna Pọl chi oghee ha ọnụ ha nọ nke ahụ eju ha afọ ha amalite bido na-akwanyere ya ugwu ha bịa nso na ọ gwụrụ onye ọ gara n'ụlọ ya na ọ gwara mpe ya asị ha kpọrọ ndị nke ha bịa ka gwọọ ha ọtụtụ ndị na-akpọsa n'ụdịrị agwa o nwere ndị ọnwụ ha elele anya ka anyị nwụọ anya anwụ gị ha elele gị anya ka ha lee mee gị efentị gị ha elele anya ka ha mara ma onwe n'onye ga-emegide ọ ka a sị na ọgbatabata onwe gị mana m bịara ka m gwa gị na mgbe ụtụtụ a na eluigwe ga-eme ihe ịrịba ama n'ime ndụ gị dị ka ndị obodo Malta malitere ikele Chineke maka ndụ nwanna Pọl na kwụtọ siri gwọọ ndị niile bịara ebe ahụ otu a ka Jehova kwụsịrị nke ndị agha reliable redeemer otu a ka ọ ga-esi eme ya ha ewere kwụ ọsọ lagharịa sị n'eziokwu nke a bụ aka Chineke enwere ọchị Chineke na mme ndị mara sa ya egbe isonye alụla di onye ka adafọ ti yi lụọ gịnị agụ egbe adịghị dị alụrụ o nwere otu nwaanyị dị ime ugbu a n'ozeku tiktok akpa ya maskọt ka ọ gaghị ya na di ya ọwụ onye isi ojii onye mbize galụ onye isi ọcha dị onye ọcha ọ na ọmụmụ nụla afọ abụọ ka ọ afọ atọ na alụmalụ ọmụtabeghị nwa ebe dị ime ma ndị mmadụ na-ekwu n'afọ nkarịkwanụ ka ihe yiri eyiri were asị ihu afọ eyiri eyiri onye ọbụla yi afọ dị ime a na-ekwu ekpughe afọ ese pikcho maka na ị ga-amata ihe a wụ otu onye nwaanyị ga-esi were ihe ịrịba ama pụtara ihe nye gị dị ka o si mee n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi iri abụọ na asatọ amaokwu nke mbụ amaokwu nke iri ihe a gara wụ ozi ọma mmiri ezowa ha sị ha ziri mmiri ha mere ihe ọjọọ ebe a nọkwa n'eze mmiri ha emeghụ ọkụ ka ha nyere ọkụ ajụala esi n'ime ọkụ pụta lee nwanna Pọl rekọọ ya n'aka otu ga-agụọ Baịbụl gị Acts of Apostles chapter 28 from verse 1 to 10. Reko aya na ku ti wonna Paul e fa ka ya ju ada ba ni mo ko. Ndo bodo mo te lewe wonna Paul. Lewe ka mara mo gi faint. Mo ga enwu adi ihe gi me ya. O ga da. O gi se he o aka mo oku mo adi ihe me ni ya. Kai wera mo oku nka na ho. Ozo mo oku nka no se. Mgbe ndị ahụ na-asụ asụsụ ala ọzọ hụrụ agwọ ahụ ka oku n'aka ya, ha malitere egwu ibe ha sị, n'ezie, nwoke a bụ ogbu ọchụ, ya wụwa onye nwere ihe ọjọọ. Ọ bụ ezie na o si n'oke osimiri pụta na-enweghị ihe mere ya. Ahụhụ kwesịrị ihe o metara ekwughị ka ọ dịrị ndụ. Ịhụrụ, n'ime obi ha, ha nọ na-asị onye nke a sị na osimiri pụta, osimiri egbu ya, osimiri nweghị ụlọ mere ya, ya pụta bịa nọ n'elu ala. Ndị achọrọ apụta n'ụlọ ka ha mikime mmi n'anya. Amakwa onye ọwụ. O nwere onye nwere ndị ogbe ebe ha bi. Ndị ha na ha bi na ya dị ahụta ha dịka onye nshi. Dịka onye nyanyị nyanyị m. Dịka onye aka n'elu. Dịka ha akpọrọ ya ha dị. Maka gịnị? Onye a na-eghe gị ọnụ. I were elu obi gị gọọ onye ahụ ọjọọ. Otu a ka ndị obodo mata siri gọọ nwanna Paul ahụ ọjọọ. Na-amaghị onye ọwụ. Ha ahụtụbeghị ya nke mbụ. Ọ bịara ikwusa ozi ọma. O nweghị ọzọ. Ha sị na ọwụ ihe o metara na-achị ya. Mana amaokwu nke ise wee sị, otu ọ dị, kọma ebe a na-atọ ngwugwu. O febara agwọ ahụ n'ime ọkụ na-enweghị ihe mere ya. Baịbụl sị na nwanna Pọl fere aka ya feba agwọ ahụ ebe ajụ ala ahụ n'ime ọkụ na-enweghị ihe mere ya. Ọ bụ nke pụtara na ọkọ peni akọga nwanna Pọl. Ajụ ala ọrịrị ya n'aka. Ee, ọ rịrị ya n'aka. O nwere ihe mmatụ m ga-enye ugbo. Ọkụ na ihe a na-akpọ agbakọrọ nwoke agbakọrọ nwaanyị. Ọ dịche from akpị. Nke ahụ gbaa gị. Ebe ọwụla ọ gbara gị, ya disfigọ gị. A sịkara m nwa m ahụ one day. Nwa m asị m, mụọ m isi my hand, see my hand. Mana elekwu ihe a na-arịa n'aka. Ma akọpụ ihe ahụ n'aka, ezogbuo ya. Lee ya nga n'aka. Ma taa, ihe adị m ka miracle. Ma taa, mana gị na-ekwu okwu a. Ọkọpụ enyi akọ nwa m. Yes, mommy, see ya, ha. My in-law, grandma, and I'm both for another hand in a thing on you. Grandma, mommy, see ya, again, a quality of years, my care, and I can't copy. Maggie motion, I'm going to say, I hope, Maggie may bush. Madam, I'm going to hang on there, and I can't copy. Oh, two, I could see me and one now, Paul. Oh, Gogan, no, Buddha, mortar. Ndị a sị, amakwa onye ọhụrụ sị, ah, na ọ dị ka Paul uwe onye nshi, Paul ọhụrụ onye nshi na aja, ọhịa mere ya bụ ihe a agwọ ajiri bịa hịkọ ya n'aka, na lelu ọ gbara oke osimiri gbachaa nwa ihe mere ya, na ndị a chọrọ igbu ya egbu. Baịbụl sị, nwanna Paul fere aka otu a, feba agwọ ahụ n'ime ọkụ, ọkụ, somebody shout power. Mi ikwere enwere power, ma echi. Na agbanyekwara enwe nneka dị broja, we see ha, onwe ndị ude carry that power, mi ikwere. Ha ka nwere ikikere ahụ. Wo ha sị na ihe a ga-eme ya ihe m otu ahụ. Agana ha abịaghị, ha bịa ime nke were nke a mee ka ọ gị iso mba. Ha nwaghị, even ndị a na-eme ha nwaghị ha ga-ebe ha na-aga. Ha sị gị, Chineke sị na mgbe na ọ ga-adị ụtọ ha agawa. Ha achọ gị, ha agaghị abịa jụwa gị. Ha gwaghara gị, ha agawa, ọ ka na-eme ma echi. Nwanna Paul abịa n'ọkwa nga, ha hụ na nwanna Paul efe ntị gị. O nweghị ihe mere ya, o nweghị ihe ọbụla mere nwanna Paul. Ha sị, ah, hee. Ka nwanna Paul nọkwa na onwe gị aka ya eko gị eko, ọnwụ gị anwụ, onwe gị ihe ọwụla, ọ gịnịkwa. Ya ruo na ndị a nọ na-eche ka ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ ga-eme nwanna Paul. Ị hụla, A sị m ka Chineke mere anyị ihe owu mere anyị onye iri ahụ ajụọ ya oyi. Nke a bụ ozi si n'aka Dr. Pekile ahụrụ m ozi, gọsọ nọ n'ozi a ugboro anọ. Nke bụ eziokwu, ezikwa ya mehie n'ụtụtụ a. Ya bụrụ na ndị amaghị onye, ha amaghị onye Paul, o nwere ihe, ị maghị onye ahụ, onye a bịara ikwusa ozi ọma. Ya bụ na mmiri n'izu, ha sị ka ha ziri etu mmiri, o nwere ọzọ nwanna Paul mere. He did not commit offense, ya na ndị otu ya. Naanị ka ha ziri mmiri na obodo Malta. Ha bụ kakwa ire ha ọkụ. Ha mekete nkụ, nwanna Paul agapụta otu ike nkụ, lụọ ebe ahụ. Dịka m kwuru na mbụ, anyị ngụrụ akụkọ ajụala anaghị ata onyere onwe gị ihe mere. Nwanna Paul adịghị mere ajụala. Ọka ihe na ụfọdụ dị ka ajụala na-agagharị. Ha na-ajụ ọdụ, ha na-achọ onye ha ga-ajụrịrị nsogbu n'ime. Ya chiri m ọkụ wam. Ha bụrụ ifu na nga ahụ, why nwanna Paul? That's my question. Why ọ ga-eji abụ nwanna Paul ka ajụala ga-eji chọọ tagbuo? Ya hekọrọ ya na aka na mmasị ehe.
1: mkpuriku na nwoke awu onye ojo na agbanye kwa nosi nosi mere puta owu onye ojo ihe ometere na achugharị ya bible se ngwa ngwa se ma otu ọ dị o febara agwa ahụ n'ime ọkụ na-enweghị ihe mere ya ọkọ peni ya akwụghị nwanna pụọ e nwere ihe ọ chineke na-emere gị ndị mmadụ na-enye ha si mba isi mba ihe awu eziokwu onye onye akwa oge ba mmakwa oge egbe owe ya mgbọkwa mmakwa ebe amana m chike ezie na na mama emeka you know him won ka na ere cashew na ihe just like am ya na na hi ohuru isa na us ha mba o he do tade onye kwa nyere ego ke hu ogo ndị mmadụ na ebutu mmadụ ibe ha na ogo ebe ha ga azu kwu na ala ke we de kwa nyere ego ko o te chiri me ya chineke emele ya Bible say, "Ongo no tungo ke na batera hana njema hagara nono le ane elekata ha ubochi ato. Iba wona muka ahwa regempaya wona pola ga beri beri ya bakre. Ha nda nuko na kuyo ano say ah ha wonyo jo ha wogi ha ha kura uruguru kijere na abia ha kura na abia. Bible say na chineke jingwa na Paul go hanile osim tupu ha alawa nda amalite de kwenye hugu kanke mbo." Na ha nyere ha onye dịgasị iche iche ha ji wee laghachi ka onye nwaanyị ime ihe ga-eme ka e bulie aha ya elu n'ime ndụ gị ka onye nwaanyị ime ihe ọwa ome ndị mmadụ eburu gị aha ọ ga-ebu gị na-agagharị na ha si hakwara ihe mere hee nọkwala ihe mere hee asị nwaanyị amụọla ejima anyị nọkwala ihe mere ha eburu gị na-agagharị na nke ọma na-abụghị na nke ọjọọ n'abalị mgbe chisara mgbe nọ na-eleba anya n'akwụkwọ nsọ maka ihe agba akwụkwọ nsọ lebara anya mgbe nọ na-ekpe ekpere mgbe nọ na-agị ya naanị maasị maji onwe m si ogebe mana sịkwa na ajụ ala anaghị achọ okwu ya bụ na enyere ohere ka ajụjụ na mgbe agụrụ bible a this morning I for ask this question agara m aja ajụjụ a maka na nwanna paul ọnwa naanị ya n'ebe ahụ dewi ameni ha buru ibu nọrọ ebe ahụ gịnị mere ọ ga-eji abụ na agwọ ahụ ajụ ala a ga-esi n'ime ọkọpụta gaa makwasị nwanna paul n'aka mana n'ihi na ọ bụ onye ozi chineke chineke sị ọ na-asọpụrụ ndị na-asọpụrụ okwu ọnụ ya adịghị mere ya adịghị saa adịghị mere nwanna paul ọkọ peni akọghị ya ọ fụkwa ahụ otu ahụ nọcha bụghị ọgha nọ laa ha abụọ n'ụgbọ mmiri ha chekwara ụgbọ mmiri laa ka ihe ọ na ndị mmadụ ma ihe a na-eme ndị mmadụ ga-amara na ọ nwere ndị ha ma na ị nwere amara chineke n'elu isi gị mana ha na-elegha anya n'isi onye mere m ndị nwere amara ọ dị ka my pastor andụ ka mana pastọ m mba o ada dị good morning mami good morning ma ndị na-akacha ma ndị na ogebe gị ahụ m i can never see nwe isu personal m chere ka pastọ m mejiri ụkwụ m gaa wee maka na gị na onye nwere amara chineke bụ ndị na-adị too close gị bido ahụta onye ahụ dịka gị hụtara ya dịka m na onye aha amara dị ekere ọrụ ya eke amara dị n'iche n'iche ọ bụ ya mere oge dịka nwanna paul ọ chọrọ nga ahụ onwe ihe ajụala ahụ mere maka na amara dị n'iche n'iche ndị ọzọ nọ nga ahụ o nwere ike agwọ ahụtara onye ọsụsụ ọchara gbasaa bible ga-edekwa ya ndị ozi ọma wa agwọ atagbuola ha agwọ atagbuola ha ya ghọọ akụkọ mana nwanna paul adịghị ihe mere ya n'ihi na gịnị chineke nọnyere ya ọ bịara ka ọ kwụsị n'ozi ọma gbasịrị chineke ọzọkwa bụrụ nwere agwọ kpara m hụrụ n'anya abịaghị bịa sị ngwa aga m agwa unu unu ga-ala akwụna bụ na-akọ anyị ọnụ kwụna bụ na-akpọ m bikọs onye awụ onye akpụ n'ọnụ abịaghị bịa sị akụ ị na na-asị na m ahụ ezigbo mmadụ na nwa ajọ mmadụ baịbụl ekwugotu ha nwanna paul gara n'ihu gwọọ ha niile dị ka ha bụ ọrịa ahụ ọ gwụrụ ha niile hi nrịarịa ha bụ bịa adịghị onye ka ọ sịrị aga m agwọ gị maka ihe mere alaik ọ gwụrụ ha gwọọ ha kpata mkpa ngwọcha ha niile baa ụgbọ mmiri lawa jụọ onwe gị sị o nwela ihe mere na ndụ gị sị ịhụrụ aga m emekwa ihe a na aga m eme ihe ọma again aga m eme ihe ọma bikọs ndị nke mere m adịdịsa ndị nke mere m ọgụwa na-akwụ ụgwọ ihe ọma ọ chineke na-akwụ ụgwọ ihe ọma ọbụla anyị na-emere mmadụ ịhụrụ ihe a na-eme emere mmadụ ihe faratụwa anya nnagwa chineke nna o nwere otu ekpere na dekpe vrede m chineke nna otu a na-apụta na rose na-eme ndị mmadụ obi ụtọ chineke gị si n'aka m na-emetụ ndụ ndị mmadụ aka chineke m gaa na-eme ndị mmadụ obi ụtọ mba n'ime ụlọ ma na-ebe akwa chineke ọra mụ gị o nwere otu o si were anyị mụọ ha fujami brain ga-ajụ ma arọkpala m chineke o nwee otu o si were anyị mụọ atọl Ngane emende mmadu obitere ne mbema na yasu ude. Ora emo gen. Omo to shiga ka o dese mba no no. Chineke doka me kota sign. I hold God by his word. Bible almost say ihe ge to ora mmadu ka ge ja toro ge. Ngane eji obi oma na atoro unu. Mabe weri su ude na ala. Odi mba no no. Chineke agaghi kwe. Bible says to fear kwa. I get again. I didn't be part of say, I got me good. Nick and I got a bone on the bamboo came. Oh, grow honey. Get in my caguma. I can make it easy to get bashed in the streets. Bashed with Brahma. Gabby, we guess in Laman Kitia, eh? Happo. Ah, Agamano, he hates the end of the Abraham. And when we came here. Really? And now, cozy the chukwa. Ade ya koziri chukwu onu ihe di mmaka o neme. I want to learn that song. Ihe di mmaka Chineke neme ana akozi Chineke onu. Chineke ahu nyere gi aka iwe ki na nge ndi ozo. Ade ibiri ba onu ode onu mmani bija mmanya na evia yanu bugodi mmanya gi do nwe aka kasimba na gi na ihe onye amire eh onwe ye geme no waka mmani ho me again ibe ihe free aka me ko again mi ge me ko Utake naba. Ichekwele yasi, machine ke merega mali ngwete hen kota ahu. Iga na ono jiku odro kwa hini ku. Iga na. That is the truth. You need them case haya. Iga ya na ono jiku odro kwa hini ku. Hini kwele kwi yaka makala. Ena hopi ya mara, wike hokele. Ayy mri jine kwi ya. Ekwela ka okwu unu ndị mmadụ na-erutu gị n'ahụ. Amaa m onye ewu dịka na welcome na akwụkwọ gị be mụ awụ na zanụka unu m very well. Ekwela ka okwu unu mmadụ metụ gị n'ahụ. Onye ahụ awụ ụgwọ awụ Chineke. Elu ọ na-eme, ala ọ na-eme. Na mbụ na mbụ kpọọ ya mkpa na ị ga na-enwe obi ụtọ. Nke mbụ. Nke abụọ. Ihe ụwa ahụrụ na-aghịgha na-agharị a na-ekwekwarị anya ekwekwala hai ekwekwala ka o kwuo ọnụ mmadụ karịchaa onye na-ama onye ọwụ na-ejighị gị na ya nna ejighị gị na ya ma ebe oshi bikos nwanne na pọl na ndị na-esoza ya na ndị osuzo kraịst na ndị mọta ha amaghị onwe ha mana ha rara jiburu ha n'isi akpa ha wụ onye ọjọọ mmiri gwa ha ofu uri ya ugbu a agwasị ka ọ tụgbuo ya ọhụrụ metara na-achụ ya. Ekwela ka okwu ọnụ ndị mmadụ karịcha ndị na-amaghị ndị ha wụ metụ gị n'ahụ. Ekwekwala. Ekwela. Elu na-eme o, ala na-eme. Ekwekwala ka okwu ọnụ onye na-ama onye ọwụ. Okwu ọnụ na-emetụ gị n'ahụ. Ga-ebido ebewe akwa, ga-ebido riwe uju. Maka onye. Onye na-ama onye ọwụ. Mba no. You're bigger than that. Ibiri bụ karịa ụdị kalịka wee bịa abụba aka maka onye na-ama onye ọwụ. Gabari wuju, si wude. Nneji begodi gị na ya. Ekwela ka okwu ọnụ mmadụ. A sị gị m na ọ ga-ewute gị. Mana ekwela ka okwu ọnụ mmadụ mee gị. Ga-agbanwe ụdịrị onye bụ. Mba. Chineke nna kere gị ka ị bụrụ onye nwere obiọma. Ka ị bụrụ onye nwere ịhụnanya. A sị nwere mere m. From now henceforth. M ga na-agbazi wicked. M ga-adị wicked. Maka onye? Maka otu efu lefu mmadụ. Ga-ekwere bịa gbanwee. Bịa ghọọ onye ọjọọ. Maka otu onye ragharị go. Mba no, you are bigger than that. Ekarịala ihe ahụ. Ekarịala ụdịrị okwu ndị ahụ. Itofeela ya. Na mba na mgbe ekpere mabụrụ ka Chineke nna mere mana ga-abụ ihe na-agaghị emeliri onwe dịka o si meriri nwanna Paul n'obodo Malta. Nke na ndị mmadụ malitere ife Chineke. Ọzọ abụrụ, gbaa mbọ hụ na ị gaghị abụ onye ga-eji obi iwe. Na-eso aka mmiri ọ na-ezo anwụ ọ na-acha. Ekwela ka mmadụ Chineke na kere eke were agwa ọjọọ ya gbanwere ga gwa maga yeze poe maka no roge wan na Paul ahu ese nda ahu na halwa no ga gwa ha odi very busy yebo ese mo yebo ese mana wan na Paul gra ni hu gwo ndi oria gwo cha ha ni le tupu ha hapu budo mota gawa obodo zo kusa ozioma Christ ibara na zuma oke ni gede la I'm going to go to the house.

0: bụrụ na gị kpebie iji obi gị niile gara Chineke ozi, ọ ga-enwere ihe ịma aka nke gara ahụ n'ime ndụ gị. Nke a bụ otu ihe mapụtara ihe kwere mekwe gị. A ga-enwerịrị otu ihe ị ga na ahụ kara ị na-akpọtara ma were ya bụ okpokwu ndị a ole na ole zachibachi. Alo,
1: onye ka ọdara m?
0: Mami, mami ọmọgọ.
1: Anyị mara mma aha ya ama.
0: Mami nke naanị m ụtụtụ ọma.
1: Anyị Chineke ga akụtụ ndụ gị Jeriko.
0: Ndewo mami.
1: Benedere Chineke n'isi gị o. Na nga m kapụrụ ọkwọ nga a na-ezere gị. Nsa ụdịdị he nwanna Pọl ka ị gwara ihe. Ọmụwa. Ọmụmị ọmọgụ. Maka na aja m na-ele dị ịgụtara ihe akwa na ọlụ ndị ozi isi nke iri abụọ na asatọ.
0: Amaokwu nke mbụ ruo amaokwu
1: nke iri. Abram dị na-ele anya ihe Pọl nwanna a na-agwọ na-aga. Bịa were obi m niile na-aga na ihe nwanna Pọl na nsu nsu ọnụ ndị mmadụ na-aga. Na-ewere si chai onye pụrụ ịgbago n'ugwu ahụ. Maka na ugwu a dị ike o. Nye m na-agwa gị wote o siri dịrị. Ị ma na ihe niile ndị ị na-akọ nga. E nwere dịka otu m siri dịrị na ọnọdụ m siri dịrị nakwa na ihe m bụ na ihe Chineke chọrọ ka m bụrụ. Ihe m chere ga-awụ. Mụnwa na onwe m ga-ebu ụzọ chọpụtagodi ihe m bụ tupu mmadụ nọ n'akụkụ agwa m tụlekwa ihe m bụ.
0: Otu a.
1: Ụkwanụ ihe kwesịrị ekwesị na onye Chineke kere ma kpọọ ya ọkpụkpọ n'ụwa buru ụzọ chọpụta onwe gị. Mana ma ihe ahụ ị zara ma ọ bụ ihe a Chineke kpọrọ gị.
0: Otu a.
1: Ọ bụrụ na onye a nwee ike gaa njem chọpụta kpọmkwem na ihe ha kpọrọ ya bụ ihe Chineke kpọrọ ya bụkwanụ ihe o kwesịrị ịza, onye a dịrị ezi uju. Maka na ị ma na a nụrụ na a na-asụ nwanne Pọl ọnụ sị ya na ọwụwa arụrụ ala ya mere ihe ajụ ala ji rịa ya n'aka.
0: Otu a.
1: Na onye a nwere ike were onye mmụọ mmiri ebe o si na mmiri pụta dịba n'ifuri chiri ha ni na mmụọ mmiri ha achọrọla ya bata ịba. Ehe, a na-agwa ya ụkwụ ọ dị aṅa dị iche iche. Izugbo dịkwa mfe o. Ya ụkwụ ọmụwa awa ọmọgọ lekwe dị m lekwe iwe ọkụ m. Ya oseli bịa. Mana ya m na-echezi wee bụrụ ka iwe ọkụ m a ga-endere m ya. Maka na ọ bụrụ na Pọl gara gị ewuri iwe ọkụ, otu ha jiri gwa ya okwu, ọ gaghị eritere Jizọs otu mkpụrụ uru ebe ahụ.
0: Otu a.
1: Ije bụla echi m agwa gị o, enwedịrị otu mgbe ma ọrụkwa ụmụaka ha si otu mgbe eruo. Like otu a m nọ ha. Maka ama m ihe mụnwa na onwe m mara na ihe mbụ. Betu me atlas ya dị ka m ga-echefu ihe ahụ mbụ. Mmadụ agwa m okwu dị agha dị agha na-ewere iwe hapụ gị ebe kwamgbụrụ ụnụ na m ụjọ na mgbe ahụ. Na-ewere iwe hapụ ebe ndị nta na-echere n'ihu na ihe ndị m zara were iwe sị makwa mmekwa ihe na ọzọ. Oke ebe ụnụ si ihe na Abraham na-eru ngwa dịkachaa na ebe ahụ. Igobe kwuru n'ihi ihe m otu mmụọ ke kwuru n'ihi ihe a gbuo nwa ya. Nwa ya ha nwụọ laị. Hei, ya bịazie bie chukwuzie mụnwa na onwe kem. Maka na ahapụla m ihe ahụ bụ ihe ahụ Chineke kpọrọ m. Ngwa aha m aha. M gadagaza aha onye ọzọ. Site n'iwe ọkụ. Na-ekwuru sị. Adịghị ihe ajụrụ wutecha m na ndụ m wụ na mgbe onye a na-ekwu sị. Obodo niile n'ụwa niile sịrị ihe ahụ ị na-ụzọ anyị na nwoke a ụzọ ị na-aga adịghị mma.
0: Lọgharịa azụ.
1: Lọgharịa azụ. M gakwa gị ewuri iwe. Gatụ ego o kwuru ule. Ka m hapụzie ya ka ọnwụ ihe ọ ga-ahụ. Amaghị m na ka ọ na-ahụ ka mụnwa na-ahụ. Onye mana isiokwu a bụ na onye tụọ ntị n'ụtụtụ a. Ihe a were ya were jụọ onwe ya oku ma jụọ onwe ya ajụjụ sị. Kedu ụdị ihe mmadụ ndị mmadụ na-eche na m bụ? Kedu kwa ụdị ihe m kpọrọ onwe m na ihe m bụ?
0: Absolutely.
1: Chai. Okwu a wụrụ ihe meziri. Ayọgidere m Chineke amara kemgbe ahụ otu Chineke biko. Chineke biko nye. Ewu, ụzọ kem gara adịghị mma. Nke a. Betu mmehie ọbụla nwere gịnị ọkwụgwọ ụgwọ ya.
0: Gbam.
1: Ị hụrụ otu nwanne Pọl Chineke jiri ji nnọọ nwayọ nnọọ mee ya akpachie.
0: Ya edie ya.
1: Ekwu elu kwa ala ya sị ihe m gara abịa n'ịrụ ọrụ nke nna m. Maka na egwu ịkọrọ sa aga m ewere obi m gara nna anyị ozi. Ọrụ nke ịhụnanya.
0: Otu a.
1: Ọrụ nke ịhụnanya ahụ ka mmadụ dịrị ndụ. mmadụ bara Chineke uru.
0: Otu a.
1: Ani arụkwa na ya, arụta ihe a chọziri n'aka ya, mgbe ọ ga-ala.
0: Ikwuru ndị ngwongwo karịrị.
1: Ịma e nwere ihe akwụkwọ nsọ kwuru, ọsọ ebe ụmụ Chineke zụrụ ụkwụ na Aleluya na arụ nke ha, maka na ebe ha ghọrọ ebe obibi nke ha nwa.
0: Otu a.
1: Ya mere, ị na-akọ akụkọ n'ụtụtụ a. Nga m sapụrụ ụkwụ m na-ekwu ya ooo. Mmadụ birite ya si echegharịala. Gị chegharịa ya wụrụ na ị kwuru na nchegharị ahụ maka gị nwa n'onwe gị. Ọwụ maka mụ nwa n'onwe na ọ maka ndị ọzọ.
0: Otu a.
1: Ọ wụ ihe m na-aghọta, gị na-ekwu okwu a, mụ na obi m na-aga. Ihe mmiri m ga-asa ha jụchala oyi. Asụ ige bụ aga m ejegide gị taa ruo na ngwụcha okwu a. Anụ m ikwu n'ụtụtụ a. Ka Chineke nye anyị obi amara. Oge ndị akwụkwọ m kwuru nwee wundu. Sila aka m bụkwa wundu a. Nga mgbe ha hapụkwa problem nke mụ nwa n'onwe m. Sị m chụwakwa nke ha. Sila aka m bụkwa okwu ebe a. Na-achụkwa nke ha ka ọ bụrụ na ọ dịkwara na mma. O werekwa ụgwọ ya mebiri. Nke a m jiri wee mee nwoke ahụ egbuo nwa ya ahụ. Maka na ọ mara na m na ọ nwere ekwensu abịara n'obi. Ya etikachaa ụlọ nzukọ Chineke ahụ. Nwee ekwensu abịara n'obi. O jiri nwee ohere gbuo nwa ahụ. Gbuo ya nwa elie ya ma taa ma echi. Kama na ekele kwa m Chineke. Onye meziri ka ọ bụrụ na ọ bịara ghọta nzuzo onwe ya. Abịara dị nga m lara Dizemba na. Bịa ghọtachaa m na onwe ya ụta. Bịa kwute m taa mara ya na-abawụrụzi aka na mmanụ. Onye ọbụla a na-ekwurịta eziokwu n'ebe Chineke nọ, ya dịzi ụtọ na ntị. So ihe m na-ekwu na mgbe ụtụtụ a ọ, ma nwoke na-ege olu okwu a, Chineke tiri n'ọnụ n'ụtụtụ a, maka olu a, ọnwụ gị nwa, ọ bụ Chineke tiri ya n'ọnụ gị. Ka ọ bụrụ na ndị mmadụ, onye chere nọrọ, ya nọrọ were pụrụ ndụ. Were jisi ike, were ntị ya, were obi ya, were mee gịnị, were kpaa ya. Maka na ọ bụrụ na atachaa nwụnwụ, asụ mmiri dochaa n'ụtụtụ. N'ihi ya ọ ga-agbacha. Ịhụnanya mgbe ihe niile bịara gachaa. Agwụ aga n'ọkụ gị rubere Pọl isi. Ya bịa gazie ndị niile n'ụkwụtara na ọnụ ahịa ejiri were zụ ogiri ọnụ. Ha werekwa ya rachara. Pọl agazi na-ekpezi ekpere na-anapụta ha. Onye ọbụla na-enwerezi onwe ya. Ha bịa enwezi obi ọma ụtọ. Ha na Pọl ibirikọta ọma. Pọl aga n'ịla ha ewere obiọma were chọrọ ya aja. Ofre. Ya were la. Ihe niile ndị ahụ awụrụ ihe ọrụ tara na ihe Chineke chọrọ ka ọ bụrụ. Maka na ọ mere bịa ghọta onye ya nwa na onwe ya Pọl ọwụ. Tupu ndị mmadụ na-aghọta ya nwa. A sị Chineke were amụ na gaziere m gị. Ndị isiri wepụta ka enye anyị n'ụtụtụ eluigwe ewuju ya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs.
0: Amen.
1: N'idego. Ị ga-ebe mma karị n'idego dego mba nọ.
0: Ndewo mami. Ndewo ya mara gị mma ya gaziere gị mami. Kwa ụbọchị m na-abịa ọrụ nwere otu ekpe m na-adị ekpe. Every Sunday early morning nwere ike ebe 2 nwere ike ebe 1 mkpechi ekpere. Ebe ọbụla anyị ga-agụ m na-epe ụzọ gụọ ya na nke onwe m ghọtagodi ya. Halo. Heo mami bụọla chi.
2: Ugbogbo ngala m.
0: Mọmi, ị bụọla gị ụtụtụ ọma?
2: Abụọla m chi ezi mme dọrọ mma na ekele gị.
0: Ndewo mọmi, e mara gị.
2: Ugbogbo ngala m.
0: Ma?
2: Ụkwụ nke n'ụtụtụ a, iruo n'obi n'ebe a ọ na-atọ m rịpọ. Ibi na akpọta nna m Pọl a, ọ dị a na-atọ m.
0: Maka
2: aha nna m bụ Pọl, akpọta ya n'ụtụtụ m ga-eche ọnụ na-egere. Na-egere ihe nwoke ọma lụrụ n'akwụkwọ nsọ. Na-egere ihe ndị ọgadi gachara n'akwụkwọ nsọ. Ma mechaa ya nwee mmeri.
0: Otu a.
2: Ndị ahụ tụrụ ya ọnụ mechara bịa zụta ya enyi.
0: Otu a.
2: Ha na ya bụrụzie enyi. Ndị kpọrọ ya asịrị ha na ya bụrụzie 5 and 6.
0: Otu a.
2: Pọl na-ewuzi ebe niile. Pọl na-ewuzi n'akwụkwọ nsọ. Eweziere Pọl na-ama atụ. N'ụbọchị tọkwa, Pọl ka eji na-ama atụ n'akwụkwọ nsọ.
0: Mechi.
2: Pọl wụrụ onye meriri n'ihe niile a. Ndị niile sichara ya ọnya. Ya merichaa ha niile. Ha bịazie na-azụ ya. Zụkarịa otu ọ tụrụ anya. Ugbogbo okwu ya sịrị n'ụtụtụ, ọ ga-agọzi gị na ezinụlọ.
0: Amen.
2: mmadụ kwesịrị mmiri si n'akwụkwọ nsọ na-amụta ihe. Ị gaghị abụ onye na-achọ naanị nke gị, ị ga na-achọ na nke ndị ọzọ. Gị na ndị ọzọ abụrụ enyi. Ndị ahụ bụ ihe ahụ akpọrọ gị ọwụrụ ihe ịbụ. Ọ bụghị ikwu onye ọzọ gaa ime ihe ọzọ. Mmadụ dị mma ebe ọbụla ị bi, ebe ọbụla ị nọ, ka ahụta gị dị ka nwanna Pọl. Ị na-eme ya Chukwu a na-agọzi gị n'ezinụlọ gị. Ị hapụ ịrụ otu, ị hapụ ịkpa oke, ị hapụ ngala. Ị hapụ mbuli onwe gị elu, n'ihi na Chukwu ka onye bulichi onwe ya elu wee butuo ya. Anyị dị mma ị na-esi n'akwụkwọ nsọ na-amụta ihe, maka onwe ihe Jizọs kwuru lara n'iyi. A na-esi amụta ihe, ị ga-esi ya mara ihe, ị ga-esi ya gaa n'ụzọ ya, gị nweta ihe ahụ ị na-achọ. So ana m ekele Chukwu n'ụtụtụ a n'isiokwu gị, n'isiokwu ị wepụtara. Onye nwere ntị ya anụ, onye na-enweghị ntị ya ewere ihe tachie ntị ya. Maka n'ihi nwanna Pọl o mepere ntị ya na-akụziri ndị mmadụ ihe, na-aga ozi ọma, na-ezute ozi ọma, ndị niile ahụ si eri ya ọnya. Ha wụrụzie ndị awụrụ akị. Ka ana m ekele nwanna Pọl n'akwụkwọ nsọ. Dịka m gwara gị, onye a na-akpọ nna ya na-eko, ekụra m n'ụtụtụ. Ugbo ngala m ya gaziere gị, eligwe gaziere gị n'ezinụlọ gị. Anwụrụ m elu ọma ọzọ nwanne m, ya dịrị gị mma. Oke ụbọchị ka mara anyị mma n'aha Jizọs.
0: Daalụ rienne mọmi, daalụ rienne ya mara gị mma. Ndị baịsị daalụ sọ, daalụ rienne. Afọ nkụzi ọkụzi elekere iri kpọmkwem nke ụtụtụ mara ga mana nakwa ọkpụkpọ okete mmazụ chiwa. Halo.
3: Hello.
0: Mami B. Mami B. Mami. Ami. Ami.
4: dabara no mmo dawa di awa chine ke duara no mo bona mo mi di o ta nda no nga abata nna abi ha chine ke tira mi o ge me kwa ni o ge ni e ho ba ko se le ke dare le mo de na ka ta so ga o zi ma se o ge o se ga go se nya mo se nya go ra na ko se ya so ha mi na ka bo ga mo ke nti mo ga ga o ko ha ko ra ko ko chine ke di tra ya no no o bo chine ke okay man be di be
5: amen
4: ga ba wa ba ka ile ka chine ka nya aka so asa ma di be a di fere ba ma chine ke ni o di o tu wa ni no no la no la ta tin ye o tu wa ni me ya na wa na mama ina ka sama ku fere yo ko ben ko ra yo ko ya na wa na ni ma sama chine ka ga chine ho di to ya so je se no de no ya la de ya
5: Amen. Benda na agwa akwụkwọ nsa n'ụtụtụ a n'ime abalị ma ajụ onwe m sị, gịnị mere o jiri bụrụ naanị nwanna Paul ka ajụ ala a chọwara ịta? Ọ maka na Chineke na chọrọ igosi ndị obodo Malta na ọ ka bụkwa chi. Amaghị m ihe ahụ dịka ajụjụ n'ime ndụ gị, amaghị m ma ọ bụ enweghị ụlọ, ọ bụ enweghị azụmahịa, ọ bụ ụmụ na-enupụ isi, ọ bụ enweghị di, ọ bụ enweghị nwunye. Amaghị m ihe ahụ bụ dịka ajụjụ akara ajụjụ n'ime ndụ gị. Jehova ga-eji aka o jiri za nwanna Paul n'obodo Malta zaga. Maka na mgbe ndị Malta hụrụ na Chineke nna nọnyere nwanna Paul, ọ bụ enweghị nwunye. Amaghị m ihe ahụ bụ dịka ajụjụ akara ajụjụ n'ime ndụ gị. Jehova ga-eji aka o jiri za nwanna Paul n'obodo Malta zaga. Maka na mgbe ndị Malta hụrụ na Chineke nna nọnyere nwanna Paul, agwa ha atọ ya, o nweghị mere ya, ha ebidozie akwa ndị

bụ abanke ikpeazụ ihe mmanya nke taa na ya bụ oge ofufe nrụ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM abaa ime ka ọ nọchi waa gị. Ihe a bụ oge ajụjụ ndị sitere na Baịbụl. Ndị mma gị nwoke n'ebe ahụ ugbu a mere nwee mmasị ịgụ Baịbụl gị. Ya bụrụ na ị na-aga ya, ọ bụghị ndị na-aga ya kwa ọnwa atọ, wepụta ya kpughee ya, fụchasịa akwụ ya pam pam, abịa gụọ ya maka na ihe e ji aga ya eruola. Ana m ekwu mmadụ na Chineke dị na mma ịma akwụsị gị nke ọma, nke bụrụ na aja jụ ga-ama ihe ga-aza n'akụkọ. Ihe a bụ ụka na ị ga-amata ndị hụrụ Chineke n'anya, ndị nwere mmasị ịgụ akwụkwọ nsọ na kwa ndị hụrụ Chineke n'anya ji obi ha dum. Baịbụl m wee si na ị ga-eji obi gị dum hụ Chineke n'anya. Ọnwụ na ị ga-eji ọkara obi gị mba, ị ga-eji ha niile dum dum batara ya n'ime. Akara ekwentị ga-akpọ bụ na m 0813355938. Ebe olu nne ya bụ 0812011.

0: Bia, Amaka, ule yine mebe ahụ?
1: Ana na awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esini na awunye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Ọ bụ na n'ubi gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, inwe ka ọnụ achịwa gị.

0: dị mma ka anyị werekwa otu ego tupu anyị emee gịnị anyị apịachiwe unu mana dịka na enwe gbalagbalụ n'ụwa taa ee ọ bụrụ na ego masị ee ọhụụ na ọgada mba o nwere otu egwu m ga-akụpụ ugbu a bụ egwu si n'aka dị m Austin Adigwe ọsọ udo n'ime ụwa peace in the world si n'aka dị m Austin Adigwe ọ bụ nwanne m mama m na-akụ egwu a na-akụ ezigbo egwu ejima ahụ egwu ya n'anya peace in the world ị mara kemgbe e bidoro work na Nigeria onye mkpakọ na ya sị gị ya ogbuo ya alụọ madị mgbe ụfọdụ nlebekwu unu masị bikonu ka buko alụbedị m di aka m chọrọ ikpere ndụ o nwere ike ngịna ugbu a ịkwala akwa agha iji alụ agha ọgwụ mana ga abụọ ka anyị nọrọkpụkpọ katịpa na akụpụ ya bụ egwu asị udo n'ime ụwa alo
1: yae
0: onowu isi ka ịbịa ụmụnne m natụtọkụ onowu abịala onowu abịala taa sọnde onowu ịpụalachi
1: asọ
0: agana biko n'owu ha ama aka ịhụ prince ugbu a ga atụgharịa maka taa bụ sọnde o gosila onwe ya malachi best good morning sir bọlachi adị m mma gị nwakwanụ ọ nọ n'ụlọ na-ekpere nwanne na-ekwu oyi oyo ị ga akwala mụ ihe gaa ozi amaka ejuasị na ọ na-eri naanị eri gbasara
1: awa
0: ajụjụ sitere na baịbụl ịhụ n'ụlọ baịbụl ivi echi na-akpagharị mgbanị dị njikere e nwere nke anọ nke atọ nke ise ruo na nke iri
1: Okay,
0: nke anọ ịdị njikere nke anọ si kedu onye riri nri ahụ mmụọ ozi siri nri ahụ eduo ya mkpụrụ ụbọchị iri anọ nakwa who partook of a meal prepared by an angel and was sustained 40 days and 40 nights while in the mountain
1: Elijah.
0: Hi! A gwara m unu na onye awụ onye a na-ama aka ntọbụrụ ka ọ daa ya ka m chia ya ọchị dewo ndewo maazị ọnwụwala n'ọchị nwere na ha keta m otu a ọcha na-apụ ha n'ụlọ maka oge mụwa a na-eme ndebe ọrụ ndị mmadụ hụ m ụfọdụ mma ha chewa ma jụọ ha lehe tọwụ n'ọchị emeghebe ma ọnụ a sị maka na amana mmeghe ọnụ lekwanị eyim akwa maazụ chewanụ ekpere m nwe ka maazị chi mesị dị anya bata ebe ahụ na o nwetara ya ya dịwa ọlagbuola kịta ọlagbuola tuzde wụnụ egwuregwu ịgbakwe ọ ga-ebịa agaghị m ikwe ka maazị aga m iji aka m jụọ ya ajụjụ maka ma m na ntịgachi m mgbe a ka ọ dabara ya maka na onye ke ya ha ewu ndị mụ na ha lọvụ wa ha ahụ maazị ghara m maazị ha ya ele maazị tụọ ya prince chere m ele ndị kpọtụrụ m akpọpụ egwu m gbara akpa m lawa biko alo
1: Hello,
0: mami B.
1: Why the bar?
0: I'm going to get a picture of you. Oh, God, just in the Bible.
1: Yeah, I'm going to get a picture
0: of you. I don't care. I say, Kedi, Ihe Merene, Kedi Rumbo, Joseph Rora, Merene Munea, Jipo, Yase.
1: Oh, ọka abụọ hekara iri na abụọ aka aki ya ga agụtụ ọtọ kedụkwa ọdọ adaa adaa nara efere ya aka ọrụrọ ya akpa ya sị na-asị ebu anyị ga-abụ ịdị ekebe ya ohu ọ anyị ga-abụ ịbụ onye isi adị
0: otu a
1: iwe abụọ
0: were aka gị na ndewo mami bi ya mara gị mma ya gaziri gị ndewo ya gaziri gị mami dịka m na na-ekwukọ maka ya bụ gbalagbala n'ahụ n'ụwa taa anyị ga-eji egwu a pịachie bụ peace in the world si n'aka dịdị m Austin Adigwe ya bụ ị nakwa emezu na-eme ala ogwu iji Naijiria wee ekpere ka ị ga-ekpe mana ọ ga-adịkwana mma ka ekpere anyị awụ ka Naijiria gbanwee mba ka Chineke nye anyị ezigbo ndị ndu mana ịhụ na-agbawo peace in the world ihe mụgharịwa wu udo ka udo chia maka ndị na-asị ka alụwa aka ọwụ dị mmekọ n'oge egbu aka m chọrọ ịfụsi ụmụ kpurie ndụ ịghọla n'ebe ahụ nọ ọ bụrụ na ọ kụziri kiri n'otu anyị ga-esi kpụrụ gị nkwa na nwere nkwa n'elu nkwa ọwụtụkwele kiri na abụọ ụmụ nụtara mma ga-anọrị abụ m onye ọma gị oge bengala ugbu a were egwu ndị a merụba onwe gị.

0: Bia, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana m awụ obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure, nkwute okwere ure a niile. Hee, ọ bụ na n'oge gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, inwe ka ọnụ ọchị waa gị.

0: studio, live on stage, Sister
1: Bia, Amaka.
2: Ana na awi obere urura ni mo wa mmiri
1: esi ni na awunye obere urure ukutuku urure anile eh obunye no begine kwolo no goda ba ko no bladobo boyo cha okwe likiri se onkwe mko hodachi puta no obere urure blatu fure gure gi emechi zikwala obegiyo makana ogbo cha bu ya bu no onodo ahike de ma ozi asi na aka ezinulo rose 1.9 fm aba imwe ko onwa chi wa gi.

0: Bia, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana na awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Sini na awunye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Hei, ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo Aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufu ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma, ozi a si n'aka ezinụlọ, Rose 101.9 FM Aba, inwe ka ọnụ achụwa gị.